to ba se fi se ku mo sori fura mi dodo wo agbe ti o ba wa le na pa lobirin aye lo dupo won le ku dororo pa James Olabode mi omo wule mi iku na lo tu wa mo joro mo de visit lo iku ju wa le robu do de omo Thomas bi o awo oro loko mo ko mo wa ro wa o awo laba ni nka so loro ne banda ale oro